Wa jagam sa iu, jagam ako iu da baj mo nje bet mega unji shu he. And now di sa ga, wa moga bi sa menish no big disco set, nish no gadash ke set as you sta son. Ek magnia Cheryl wa patchi di sa bet ek. Ek anji shu he ga di sa ga di ba ko patchi sa shagna shu den nemska ki ba uchu. Ek ki ba nyu di sa